0: cea cam de scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sreć neotroke. Postani diu, te žele Iunako.